0: Aloha la pule mai a kākua paolo, voki o kaimana.
1: A o voki o kawehi a hau oli I ki a hui hou ana o kakou ma alana I kaihi kina.
0: Ah, oia, he la, alevo I ke pehea ma ko au au o ka moko purino ko bea, nani ma kona, wahi au ua, nani
1: ai,
0: mapuna.
1: Ai, I puna, a, ai, ua olu olu.
0: Mahilo, o hilo no ia, nui ka ua.
1: Ai, ai, aka aka ana, no ka mea, ua komoi ka loli aloha a leila ma ka holo ana mai, ma ki ala loa a ho ea I hilo, I ke ia no, a ole no mako kau.
0: Oi ka mea aka aka oiei kako ma ka vāpuka kula, nui ka manawa I ki ia na pāina puka kula e malam ia ma ka mau, a leila loa ka poe mea, oh ka vehi ka hiko, ka muumuu oi, ka lei pupu ni I hau oi, a poke pua ma ka lawoho oi. Me ka puki la holi o.
1: Ai, e, pē lā no.
0: Oia no.
1: He hilo, he puna, ua hiki no.
0: Oia. he leo aloha ke ia I ko ka kohoa ka ko o Hawaii First Federal Credit Union.
1: Me ka mahalo palena ole I ko ka aha punana leo me ko ke ia ka hualeki o nei o keve kesa kesa no ka ho o kumu ana ke ko kua ana ho I maka ho o ka hua ia alana I kai hikina.
0: Oia e ho o maka ka ko I ke I holo me ke kai mele. No ko kawa a hoa, mai kahiki laulani o Roy I ke nui ia kona hula ana mana ano pā ina like ole. No leila e Roy, e ia mai he mele nō, e ia mai o pekelo.
1: Me ke mele o koali.

0: O i hoi o a lea me halalua, ke lohi vai ia mele. Ah, no no nui vau ia mama ile, Beniamina, no kua mea. Ho mana o vau I ka nohoana ma kona hale, ma ke kaha. Ai ane ka poi ava ava, me ka halalu, miko. No ka aina kakayaka. Ai. Me ke kope ma ka awa.
1: He ono.
0: Hoi. He ono maoli no. Oko anona e, aka ono maoli no.
1: Ai, a he ono no, no ono o puana. Ano nui na mele anona, ano I alike ole me ka ono ka I ana. He nani ke paa ka ole lo Hawaii, a maupopo le a ka manao o ke mele. Ano leila, oia ke kahi kumu e imi ai I ke ao I ka olelo Hawaii o ka ke la ano maupopo ana he ike ko ke kanaka pela vau ma ko u vai hulana he olapa me kumure ho o maupopo vau ke kahi hana oia ka palapala leo alela unuhi a ka a ole pone unuhi I na paa ka olelo Hawaii.
0: Oia no.
1: A o ke kahi ala e a oi ka olelo Hawaii, oia o ni ole hiki.
0: Oia o I ka papahana a o olelo Hawaii, ma ka puna e vele na ka aha punana leo, e keleka I ole ma ni ole hiki kiko aha punana leo, kiko o roga. O ke kahi mea maika e maka maia paina puna e vele. E hele oi I aha punana leo kiko o roga, imi malalo o ipiliana ya mako, a maleila no loana na kulana, Hana e kuana, I hiki ke noi ia o ke kumu oe, o ke kahu oe, ai. O ke kumu kako o, o ke kako o kumu oe, o ka, ke kumu hi ipepe oe. nui no ai, I ke kako, nele na kumu o lelo Hawaii, mana kula like ole.
1: Hololi.
0: A ka, ina makimake e komo I ka papahana, he makau o lelo Hawaii ka awai ole, he iini e ho'o nui ka makau o lelo Hawaii. He make pono ka noho ana ma ka lumi papa no ko mea ma leila.
1: Ai.
0: E a opu ia e ka mauli Hawaii, ka ike Hawaii.
1: Honole.
0: Ai, nui no he kumupunana leo vau I ka wā mamua loa.
1: Ai.
0: Nui na hoa, mana ano kulana like ole I ke maula, I ho o maka ma ke kulana kumupunana leo. No leila, hele nui ka koa ime I na kulana I hiki a oe ke komoe.
1: A oia ko umana o elua. No leila, loa a keia mali au ka pahu hopu hea oi ka olelo Hawaii. I ano paa ka olelo Hawaii. O ka pai ma o aku o ia pai, oia ke a o ana I ka olelo Hawaii. I hiki ke hoi hoi I ke kaiaulu. A ho ola I ka olelo Hawaii ka kakumau keiki. No leila, e imi kakou a e like me kau a ole lava. Nā kumu I nā manawa pau nā pani haka haka ke kahi. A ole ma ke kula vale no a ka mana poe a pili a pau a ka e a o kako I ka olelo Hawaii, e ho I kako I ka piko, a e ho ulu kako I ka kako mau keiki.
0: Kako o kako o kako. Ano leila e ho mau kako e mai o plala is kamaka vivo ole.
1: Me ke mele o ulili e.

0: Oi, hoi, ana kala lea, kau mi vale ka apana a me ka niu I kona, e ho makane ke I hola me awa puhi mele mele.
1: Aloha nui o kou, mahalo ka ho olohe ana ya alana I ka hikina, kau polo kalamu o lelo Hawaii, puna hele, ma keve kesa kesa.
0: Ai, e noho pū me mau o ka vehi mana lāpule apau, mai ka hola e hā, ai ka hola e hiku, no ka mau mele o lelo Hawaii, like ole, a... Ua kako o nui ia kako e ko kako hoa kako o Hawaii First Federal Credit Union.
1: Me ka poina ole hoa'i I ke kahua I paa I ke alu ana ke kako o piha ia e ko ka aha punana leo me ko ke ia kahua le kio nei o keve kesa kesa.
0: A mahalo puia o ko pakahia pau ka Ai. Hapai ani ka olelo Hawaii I luna mana ano wahi like ole o iai lohe. Ia ma ke kai ulu ki maula.
1: Ai, o ka nani o ka laha o ke ia wā, ma mua kama aina I ke alo o ke kanaka. Ke ia manawa a ole. Pono pue maka ala.
0: Oio,
1: a ole e hau wala au a ho o hala hala a leila I ke mahope. He olelo Hawaii no. No leila e ola ka olelo Hawaii. E ola pono ka olelo Hawaii.
0: Kako.
1: Ai.
0: E luu kako I ke I hola mena ke kahi mahoa o lalo Hawaii, e mai o holonape.
1: Me ke mele o nohea.

0: Oi, hoi, o Robert Casimiro, mi ki mele o kawaii lana I ke kai. No ko kako mau hau a hoa, o chipper lawa o hau oli ma kawaii.
1: E ho o mau aku kako ananea I na leo nahe nahe o ke ola lawa o ka pono bimer. E amai ki mele o ke a baiki.

we honi. E alamai ka koe na kini na mamo ka ainaro. Aloha I aina ko ka kokamua. Awe ka iri e ka opu e huyene. E pai pai ho ia ka pohaku I pa maila ki ka huahareho. No ka koe na pua e honu nuai.

0: A oia o Aaron Salah, me ke mele o a oia. A oho e mai kako i kamaravano ko kako pomahina o ke iahiahi. Kako i e ko kako mauhoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E hele kipe a mele mena ho e a e o leila mana kiko vaina halikua e kolu o hilo mahilo o Park Ranch ma Waimea a o Waikoloa Plaza ma Waikoloa. Nono anu lave lave pana ko liki ole ua kupono ki kipa ana i na hoa ma Hawaii First Federal Credit Union.
1: Mahalo e kaimana o ki o kapo o Mahia Lani, ma ki ana hulu o poi poi, ma kamalama o kaauna. A o Mahia Lani o ia ka hope o na mahina a poi poi piha, a o ki o kapo umi kumaono hoi o kapo o Iapuni, Hawaii. A o iai a ike ia ka ma ama ama o kapo he wa maikai ke ia no ke kanu ana, o iai e ulu ana na mea kanu anui. A ina noono ana i ka holoholo kai, he wakupono no e maka ala na e o iai i kaika na uo kai. O ia kapo o Mahia Lani maka kiana hulu o poi poi maka malama o kaaona.
0: O ia mahalo e na hoa ma Hawaii First Federal Credit Union no ke kako o mau ana i ke ia mahele o kapo. Muhe o mau kako e i mai he mele no kokako o John, maka lua pele e i mai o mino ka ai.
1: Me ke mele o vahine.

0: Oie, hoi o anakala Gabby Pops pahinui, me ke mele o hale iwa hula e vehe ana, i ka hola hope o alana i kaihi kina. Ai, holo viki viki no kamanawa.
1: Holo kamanawa. Mahalo ia oe kai mana ka vehe ana i ke ia hola hope o alana i kaihi kina. I loko no ka holo o kamanawa hookahi hou hola e koi mai ana, a mai poina e hoi mai me mau o kai mana i ke ia lapulea e mai ka hola e ha, a i ka hola e hiku. Ma keve kesa kesa.
0: A hele o mahalo ke ia i koka kohoa kako o oieho i o Hawaii First Federal Credit Union.
1: Me ka mahalo palena ole i ke kahua i paa e i ko ka aha punana leo a me ko ke ia kahua le ke o nei o keve kesa kesa.
0: A oia, ilu kako ina mele o ke ia hola e ia mai o shana awa.
1: Me ke mele o katakapili.

0: Ma ke kiko vaina o hilo ma hilo nei.
1: A oia, o koho ia kekahi olelo no iau he mahele o kekahi ia oli he mele ma ino hoi a ua koho ia o iai ua pili I koka ko pana aina a me ka huolelo ho. Oia ho eo, punana ka manu I haili la ea ka nua le hua I mo kau lele la. O iai ua wala au ia no o haili a nui ka na punana o ka manu ma leila keo aku iuka I pili I halai a leila o lelo ia no kela a mokau lele la hele kela ulu o hia mai haili ma a I kahi o mokau lele I ke mau la a ua nui ua ulu a hewa no ka lehua ka o hia ka nua lehua na hoi.
0: Ai, a ma ka noono o ana ia ka ho'o mo ia paha I ke ano ka aina ma ka wā I paa mai ke ia mau mele o he nani lua ole no ka ulu o hia ke ia mau mea ai I ke vau he mele mai a ka noono o ana vau ma mua ia oia I lohe ia ke ia mau inoa mana mele mo ka ulele a pelaku a lela he ulu o hia no lela ke ia manawa a ole no like ka ulu ana o ka o na mea kanu a ka kou e a na mea kanu o iwi a ka.
1: Ah, oia.
0: A ka, he nani no na e.
1: He nani no ka loa o ka uhia mo moka o lele ki maula. Ale no ulu a hewa, ale no nua a ka loa no.
0: Ai, oia.
1: Ah, oia, hoi ko kako o lelo no e ao kako oia ko kako mahoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E ho o maa ko kako e mai o pono.
0: Me ke mele o he pua vehiva.

pahein na ho'y kalimu ele-ele, kalitoan na ho'y aikipa may kako na tau. Kung kako ay nakakaya kakela o yoy, o kalimu.

0: Oi, oi, ana ke G Girl, ki li iho o manu me ke mele o aloha kaimu no anakala Clarence a me ke hau.
1: Ai, aloha nui. A pilivi ole pilivi mai e na hoa, oia ke mele hope ma alana I kahikina I ke ia pule.
0: Ah, oia, o holo viki viki ka manawa ka hoi ho mai me ma o ka vehi, mana la pule a pau. Mai ka hole e ha, ai ka hole I hiku no kaumo mele o lela Hawaii, puna hele.
1: Eia ke mahalo aku nei ia o kou e ke ana I nga ho'olohe me ka mahalo I ko Hawaii First Federal Credit Union I ke kako o ku mau ia alana I kaihi kina.
0: A me ka puina ole I ko kako mau hoa ho o ka hua o iho I ka ahapunana leo a me ke ve kesa kesa nei.
1: Ai, make make e mahalo I kahi hoa kupaa I ka ho'olohe ana mai. Oia o Halana Laukua Benevides, he kamalii oia ke keiki a Malia lawa o Pomaikai. Ho'olohe mau oia vahi a mama vala'u oia ya kaua no leila mahalo nani, e mahalo Halana e Laukoa a me na makua.
0: A vala'u ho kakou I keia pule a'e. No leila, iki I manawa?
1: Hui hou!